0: the best songs on the radio. This is my only favorite station. Magic
1: FM. Masarap bayan. Paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa Butuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita, impormasyon,

0: Gising na! Magic FM, katambay mo!
1: Play music! Magic FM!
2: Ipinakikilala! Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
3: Magic morning.

0: kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
1: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan!
0: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
1: Gabay Kalusugan!
2: Na imbag oras manen gaga-aruba! Kasi gagangay na sumangbay kasi yung oras, J.D. Zon magat-gadwayo. Iti lasod, dili mga minutos ng isang baydi programa, Gabay Kalusugan. Iti hotline number at 0917-564-6789. Huwag dapay kahit yung asalit sudan. Ala, bumarbaran sa ti panawainin kaka. Ngayon nun na dita di paarno iti Ilocos Region. Afo, nabara talaga ti Chempo. Aya, no, nabara ti Chempo. Amo yun ha. Akan yun iblipatan gagayem. Nagiti maintenance medicine nyo. Tanay, heat stroke ba na yun ti posible ha? Nga sumangbay nga problema tayo ha? Ado nga danom ket mabali mo ti uminom iti Best Cups Food Supplement. Ayan. Iyada yun ang katipagat kakaruba iti nasapa nga panagtangad iti barsa nga. Best Cups Food Supplement. Magatang kadagdip amin nga butika. Ken syempre no, bumaran amo yun a panag juice diet on best juice gagayem herbal nga juice ha, especially dito ubing nga nakayat apo iti mangan iti gulgulay kada prutas nangina may ngamin iti gulay kan prutas ayan aya inaramid tayo best juice dagita nutrients iti gulay kan prutas inkabil tayo iti may isang juice isunetan makawagan best juice. Iso nga iti sumarunong nga pa nagmimerienda ka ka dapat best juice na. At iti pressure ti best juice tayo ti may isang box na 168 pesos lang gagayem. Inim nga sasye nga best juice ti nagyan na dayta. Ayan iti may isang sasye na pagpintasan na maitimpla iti may isang litro ang nalamiis nga tanong mafugyem asahan pangipop iti wow gagayem ayan. Best juice ang bagong juice ng bayan. Siyempre kumusta nagiti nakaramanin na iti Dr. M's 36 in one herbal coffee mix adu tag tedx kanya kun ka afu nagi mas banda ito barbare nga kape user ko nada alawan halang na imas data best data Dr. M's 36 in one herbal coffee mix kaka no di ka di napindas ka dagiti adaan iti high blood iso nga no adda high blood mo hamuliblipatan di jay maintenance mo ken mabali mo ti agkape ah. Dr. M's 36 in 1 herbal coffee mix ang amin. Hadaan dahi ta iti tea tree extract. Ayan. Nga isulet at mga papintas iti taray ti darakaka. Yan adu pa nga herbal. 36 nga herbal ti at taag ti tinulong tapno pumintas kakaruba iti salsalon at tayo. Dr. M's 36 in 1 herbal coffee mix magandang retan kadagdim amin nga butika ti presyo na retan kayem 237 lang. Ayan. 12 nga sa Shea, itinagyan na iti may isang box na nata. Pakakita amretan nga eh. 36 nga herbal tinagyan na. Akit magatang mo lang iti 19 pesos and 80 centavos kagayem iti may isang sa Shea na. Ayan. Kasamit din, nagiti medyo hanga nasuti iti turturog na kaka. Amoyo ka din nga dito lavender extract nga may samit lang ka dagiti raman ha. Adoy Dr. M's 36 in 1 herbal coffee mix. Papintasin na titurog. Iso nga dagiti mad di makaturturog ang muyaw. Kumapekan Dr. M's 36 in 1 herbal coffee mix. Iti ready nga gundaway karuba kahit kuman ipangeg aya. Iti bosses iti may sa kadagiti nagbalin nga grand winner tayo. Iti napalabas nga dabay sa promo big time ang premio year 4. Hello kadagiti taga Jones Isabela. Isu dati na jackpotan na yan. Nangabang iti 100,000 pesos. Ayan. Ni Madam Melvina Aron kasuiman ti kunana yeah, iti panagkap kape na kadagiti produkto tayo kas kuma iti best cafe 8 in 1 herbal coffee mix.
3: Ma'am, ano na agad tayo?
4: Elvina M. Aron, sir. Pagapalaga o Jones Isabela.
3: Kita da kayo garti na nga bagti papromo tayo da best ang promo big time ang premium year for the grand prize kit. Anong iti marik natin, ma'am?
4: Akit very happy, sir. Hindi lang di pray ko, hindi oray lang dyan 10,000 ko matabang. Thank you, Lord. Dinoble-doble na may balimeng grand prize.
3: Dama ko lang, ma'am. Ano ti narik natin? Iti pinag-aswara tayo. Iti best cafe, ma'am.
4: Mayat mi, sir. Kada kayo amin dingdingig apo. Umatang kayo, agusar kayo, ti best cafe. Talaga the best.
2: Alawan, hindi kayo nang higan, ha? Bosses ni Ma'am Aron. No nagriing ako nagtim. May sa kadagiti user iti best cafe 8 in 1 herbal coffee mix, best cafe gold can, syempre best cafe green. Alawan, awanan ito oras ka, ha? Siya ko na itagpakata, siya ka po ni J.A. Dizon. Bakit ba't itinimbag ang bigat tayo amin?
5: Magic FM.
6: Magic Morning.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP. Today's best music and yesterday's greatest hit.
2: In Tugigaraw,
1: this is 91.7
3: Magic FM.
4: Great music, magic moments. This is Magic FM.

0: best days on the best music for your ears. My one and only station, Magic FM.
1: Nag-riing ako, mag-best cafe ako.
2: Ni Wilma Rubio, iti barangay 35 Pites, Batarelos Norte. Malibod na padasak ti nagkape ti best cafe. Nasaya ti Rick na ko. Sumadyak nga, liliwayan ti agkape ti best cafe. Panasin nga matagap sa tapno, maramaran nga mati, may Rick agkape ti best cafe.
3: Ti best cafe, 8-in-1 coffee mix, ken magatang ti groseria, ken botika, ti talugaryo.
4: All-time favorite love songs.

0: your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!

0: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Naghahanap ba kayo ng salon na malinis, maluwang at friendly ang staff? Punta na sa Peping's Ladies and Gents Salon, ang inyong pinagkakatiwalaang beauty destination. Professional ang kanilang hairstylist at eksperto sa pag-aalaga at pag-aayos ng buhok. They offer hair at barber services, nail at spa treatments, eye at waxing services. Mula pa noong 1979, kilala na sila sa Iligan City at mga karatig lugar, serbisyong subok at pinagkakatiwalaan. Located at RBT Building, Washington Street, Center 4, Tuguegarao City. Open Monday to Saturday, 8:30 a.m. to 6 p.m. Sunday, 12:30 p.m. to 6 p.m. Para sa appointment, tumawag o mag-text sa 0965-507-7008 or 0928-046-0399. Ang Peping's Ladies and Gents Salon ay urgent hiring ng barbers, hairstylists, and nail technicians. Mag-apply na at maging bahagi ng kanilang growing team. Paborito mo ba ang mainit na pandesal na perfect? Ka-partner ang kape? Sa halagang 2 pesos, makakabili ka na ng bagong lutong hot pandesal. Tara na at bumili sa Batanggenyo's Bakery. Best sellers nila ang donuts na may 3 flavors. Bavarian, strawberry at chocolate, bucarol, Spanish bread, pandecoco, hopia baboy with 3 flavors, pianono ube, panda, and strawberry, milk tea donut at syempre ang kanilang mainit na pandesal. Open sila Monday to Sunday, 5 a.m. hanggang 8:30 p.m. Para sa orders, tumawag lang sa 0992-704-7774 or 0975-463-480. Matatagpuan ang Batanggenyo's Bakery sa Main, Carig Sur, Maharlika Highway, Tuguegarao City, tapat ng DepEd. Branch 2, Pengue Leonarda Northway Transportation Terminal. Available din ang Kambal Bakery sa Adatu Street, Katagaman Viejo. Pagmamayari ni na Rebecca De Castro at Joel Gonzalez. Wholesale at retail sila dito. Batanggenyo's Bakery.
5: Just good music.
6: And this.
5: And also.
7: Non-stop music.

Hindi lang to pares. Ito ang kapares mo sa buhay. Mura na, kakaibang lasa pa. Best pares in town. Dito lang yan sa Akiros 8 Pares. Dito, siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may alisabaw at alitaba. They serve solo beef